0: manfa mo li ngay wax de.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Radio Jeans, Radio Jeans, mo fi xew legi.